Iya, mani tamlim jam tama kerani. Iya, mani tamlim jam tama kerani.